ni yo kori oke oluwa lo tabi ta ni yo duro ni bibi mo re eni ti o ni owo mimo ati aya kuku eni ti o gbe oko re kale soke si aso ti ko si kura eto oun ni yo ri ibukun gba ati ododo lowo eni olorun igbala re eyi ni ran awon ti n se abeli re ti n se abeli re olorun jakobi ẹgbẹ ori isoke eyi ẹnu ọna ki a si gbe ori isoke eyi ilẹkun ayeraye ki ọba ọkan ki o wọle wa. Oluwa ti o le ti o lagbara Oluwa ti o lagbara ni ogun ẹgbẹ ori isoke eyin ẹnu ọna ki a si gbe isoke eyin ilẹkun ayeraye ki ọba ọkan ki o wọle wa ta ni ọba ogun Oluwa ọlọrun ọmọ ogun oun naa ni ọba ogun.